0: Start your day with helpful tips for living well. Tune into Igayutut with Diane McGachran and Esther Green on the first Wednesday of each month at 11:30 a.m. The show re-airs on Monday mornings at 11 and Friday nights at 8:30 on KYUK 640 a.m.
1: Kuyanak ko kulit na ako vignay pinagaling ng mga mikil ngot lit na ako tuyo ng alutin. Ikayok sa ta asig alutin li ko rasak ka at talak na ako put na sa barak sa ki lit na ako mtun kuyasak put li ko rasak at nag.